0: Okay, ito na. Ang sulat galing kay Max. Ito po ang sulat niya. Dear Madam Maring, Madam Pao, tawagin mo lang akong si Chi. Mayroon akong karelasyon ngayon na kapwa ko babae. Pareho kaming tomboy. Pero mas macho ang itsura niya kaysa akin. Okay naman sa pagsama namin at walang sigalot. Pero may something na parang blanco pero hindi ko maintindihan. Aminado po ako na kahit may lesbian tendency ang aking pagkatao, alam ko at nakakatiyak ako, may natitira pa rin pusong babae sa akin. Sa pagbabasa ko ng Bible at pagdalo sa mga Christian fellowship, na-convict ako na mali ang ginagawa kong pakipagrelasyon sa kapwa babae. Ito po ay isang realization na hindi ko madidma dahil paulit-ulit na sumasagi sa isip ko sa bawat araw. May naniligaw po sa akin sa church, isa sa mga kabataang church workers. Sa palagay ko, may katagalan na siya sa ministry at may malawak na kaalaman at kamalayan na sa pagiging Kristiyano. Sa obserbasyon ko po, nung una ay walang effect ang mga airport niya. Parang okay, naniligaw siya eh. Pero wala lang dahil wala naman talaga akong nadarama para sa kanya kahit consistent siya. Hindi ko po inaasahan na darating ang araw na magkaroon ng espasyo sa isip at sa puso ko ang mga ginagawa niyang effort para sa akin. Habang tumagal po kasi, napapansin ko na hindi na kumpleto ang araw ko kung wala ang presensya niya. Mukhang nahuhulog na po ang loob ko sa kanya. Alam niya ang relasyon ko sa gaya ko ring tipo at sinabi niya, dapat akong kumawala doon dahil hindi yun ang kalooban at hindi kalugod-lugod sa Diyos ang sitwasyon ko. Ngayon, gusto ko nang makipag-break sa aking kinakasama. Tama ba ang gagawin ko? Max.
1: So, meron po tayong letter sender na talagang siya po ay medyo nagugulumihanan sa kanyang nararamdaman. At sa ngayon ay may kinakasama siya na
0: babae din.
1: Babae din, pareho silang babae. At ngayon ay ang kanyang dinadala ngayon is naguguluhan na siya. Mm-hmm. So, Max, kung nakikinig ka ngayon, nandito ako para sabihin na kung ano man ang kinalalagyan mo ngayon at ikaw ay nagdadalawang isip, yun na rin ang isang sign para talagang totoong pag-isipan mo talaga to. Dahil kung ikaw ay sabi nga nila na huwag kang gumawa ng isang bagay na out of doubt. Kung meron kang gumugulo sa isipan mo, ang sa akin palagi ko kasing ginagawa ngayon is palagi ako nagsisik ng ano ba inihingi ko sa Panginoong Diyos, kung ano ba yung gusto niya. Kasi minsan nakakapagod ng mag-isip kung ano yung tama, kung ano yung gagawin mo. Pero sa totoo lang, hindi ka magkakamali kung isusurrender mo lang sa Panginoong Diyos at makikita mo magkakaroon ka ng kalinawan ng isip. Pero dun ho sa may mga same-sex relationship, hindi po tayo, wala ho tayong karapatan na mag-judge dahil sila naman po ay hanggang wala naman po silang nasasaktan at nakakapag-contribute po sila sa lipunan, wala naman ho tayong masasabi talaga at ma-judge. Pero Max, kung ikaw ay nasa isang sitwasyon sa ngayon na ikaw ay talagang nagdadalawang isip na at na nakatuon ka na sa mga salita ng Diyos, I think that's already the sign na nililid ka na ng Panginoong Diyos sa tamang daan, sa tamang patutunguhan. At kung ano pa man ang nangyayari ngayon at nagkaroon ng espasyo sa iyong puso na ikaw ay magbukas ng loob para dun sa nanliligaw sa iyo dati. Isang magandang balita to kasi dahil kung bagay nagising ang isang parte ng iyong pagkababae na talagang dapat naman talaga ay yun naman talaga ang dapat nating pansinin. Kung ano man ang mga nangyari sa past, I think sa ngayon ang pinakamagandang magagawa mo ngayon is maging totoo ka sa sarili mo. I think ito yung panahon para magpakatotoo. At kung magpakatotoo ka, siguro it's also but fair na ikaw ay maging totoo rin sa kinakasama mo ngayon. Kung anong nararamdaman mo, mas maganda siguro maging tapat ka rin kung ano yung pinagdadaanan mo. Huwag mong sarilinin. Sabihin mo rin dun sa kinakasama mo ngayon na babae kung anong pinagdadaanan mo para mapag-usapan ninyo. Ganun pa man, habang ikaw ay nakikipag-usap dun sa iyong kinakasama, ipagdadasal ka namin ni Dr. Love June Salazar para lalo kang magkaroon ng kalinawan ng puso at isipan para tuloy-tuloy mo nang tahakin kung ano ang talagang plano ng Panginoong Diyos para sa buhay mo. Thank you.
0: Maraming salamat, Madam Pao. Magaling talaga si Madam Pao. Magpayo ni Max. Okay, Max. Ang pinakamahalagang hakbang ay ang pagiging tapat sa sarili at sa Diyos. Kung sa puso mo ay naniwala kang hindi ka payapa sa kasalukuyan ng relasyon, mong relasyon, huwag mong ipagpatuloyan. Diba? Hindi mo kailangang manatili sa isang sitwasyon na taliwas sa iyong paniniwala at konsensya. Mahirap ang makipaghiwalay, lalo na kung matagal na kayong magkasama, pero mas mahirap ang magpatuloy sa isang bagay na alam mong hindi ka panatag. Ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang nakabatay sa damdamin, kundi sa katapatan at respeto sa sarili. Kung nakikita mo na ang bagong manliligaw ay nagbibigay sa iyo ng inspirasyon na lumapit sa Diyos at magbago ang landas ng landas, huwag mong pigilan ang sarili mong paglago. Ang desisyon ay nasa iyo, ngunit tandaan mo na ang kalayaan ay nagsisimula sa tapang na ipaglaban ang paniniwala mo. Dr. Love, Palpinos na ngayon. Yan. At mayroon tayong awitin yata dito. Ito yan ako. Nag-play na ba? Ay, hindi yata. Tika, dito po para kay Max.
1: Para kay Max.

0: Lagi siya nagtitake ng pictures.
1: Ah, si...
0: Si Easy.
1: Si Easy, of course.
0: Easy, of course. He's always very, ano, ano dyan. At saka, actually, everyone naman contributed to that. And I've seen a lot of people as well. So, yun.
1: Kinamutan ko naman yung pangalan yung photographer namin. Si...
0: Ayan na naman, Jun. Kaya kailangan... Mukhang dapat ikaw na yung kumuha nitong ano, mga for the memory.
1: Okay, so, nako, oras po natin mga kaibigan is 17 minutes past 9 o'clock. Patuloy po ang ating programa sa Madam Morning Portion na nandito naman po isang soliranin na hinatid sa atin ni Marcos. And ito po ang salaysay niya, Madam Pao. Doyer Dr. Love, Mama Limpao, nabighani agad ako sa ganda ng aking nobya noong una pa lamang kaming magkakilala. Bukod sa kanyang kaakit-akit na anyo, siya rin ay napakatalino at laging pinupuri sa aming trabaho. Dahil dito, nagpasya kaming magsama sa isang bubong para mas lalo kaming mapalapit ang isa't isa. Pero nadismaya ako nang makita ko ang tunay niyang pagkatao. Oo, hindi matatawaran ang kanyang ganda, talino at abilidad. Pero sa likod ng lahat ng iyon, siya ay napaka-burara. Pero marunong siyang magluto, ngunit ang simpleng paghuhugas ng pinggan ay inaabot pa ng kinabukasan o ilang araw bago niya gawin. Ang resulta, ako pa ang napipilitang manghugas ng mga kalat at tiisin ang amoy ng labado. Lang lababaw, lababo. Hindi rin siya marunong maglaba at nais lamang ipa-laundry ang lahat kahit kami nagtitipid dahil sa mga bayarin at gastusin. Unti-unting nawala ang paghanga ko sa kanya. Nadismaya ako sa kanyang katamaran at kawalan ng malasakit sa gawaing bahay. Dahil dito, iniisip ko na talagang ibalik siya sa kanyang mga magulang. Gusto ko nang makipaghiwalay dahil akala ko'y nakatagpo na ako ng babaeng magiging katuwang ko sa buhay. Para bang kumuha lang ako ng batong ipupukpok sa aking ulo. Ano nga ba ang silbi ng ganda kung ako naman ang gumagawa ng lahat sa bahay dahil sa pagiging spoiled brat ng aking nubya? Tama ba ako, Madam Pao? Ito po si Marcos.
0: So, mga kababayan, ito po ay isang halimbawa ng mga taong kumbaga eh nasabing nabudol. So anyway, para ko sa mga ang pangalan niya ay Marcos. Okay, Marcos is ito'y para sa iyo kung nakikinig ka ngayon ay ang kagandahan ano yan eh, kumbaga talagang isang attraction yan eh sa start, 'di ba? Pero dapat bonus lang yan. Ang kagandahan should only be a bonus. Ang talagang dapat na ating tinitingnan sa umpisa pa lang, yung talagang ano ba ang kabutihan na galing sa kalooban, sa totoong kalooban. Kaya lang hindi mo talaga, sabi nga nila, malalaman mo lang ang ugali ng isang tao pagkasama mo na siya sa iisang bahay. At napaka, sabihin natin na maswerte ka pa rin dahil binigyan ka ng pagkakataon na malaman mo ang tunay na ugali niya bago pa lang talaga kayo. Sabihin natin na talagang tuluyan ng magsama at maging mag-asawa. Ang nangyari dito ngayon is tunay nga na in love ka sa kagandahan niya. Pero kailangan din kasi na ang dapat na talagang kagandahan ay dapat dahil sa pagsasama ninyo ay maituloy-tuloy ninyo para sa inyong pamilya. Pero kung ganyan na po ang nararamdaman nyo, Marcos, ito na po ang pagkakataon nyo na katulad ng una natin pinag-usapan katotong June na dapat kang magpakatotoo. At hindi ka pwede magpatuloy sa

0: isang relasyon na hindi ka na masaya. Sabi nga nila, hindi lang pagmamahal, kundi respeto ang kailangan para ang pagsasama ay tuluyan na talagang magtagal. Pero kung sa ngayon pa lang ay hindi na natin nakikita ang respeto niya para sa'yo, inaasa niya yung mga bagay-bagay, paghugas ng plato, at pagluluto, at lahat ng mga bagay, medyo ako naman parang nasaktan din ako doon dahil sa totoo lang, ang asawa ko po siya ko ang halos gumagawa ng mga bagay-bagay talaga ng mga doon. At yun pa lang, nagpapasalamat na ako. Yun nga, and I think blessing po natin, lalo na sa akin, na ang asawa ko ay hindi lang masarap magluto. Ay, ang aking mga damit ay talagang napakabango po at talagang napakalinis po ng bahay namin. At the same time, pero give and take po yan kung ano po ang strength ng bawat mag-partner, mag-asawa. Nagsishare lang po tayo. Pero kung sa tingin mo, Marcos, talagang wala talagang nagagawa ang iyong nobya at di maganda ang kanyang ugali, siguro this is the time for you to say next. So, again, mag-start lang po tayo sa pagiging totoo at kailangan po ay magandang komunikasyon at siguro it's about time na ibalik mo na rin talaga siya sa magulang niya. So, yun po. At sana ay makahanap ka ng isang babae na hindi lang maganda, pero busila kang kalooban, handang magsilbi, at maayos ang kanyang pananaw sa buhay para tuloy-tuluyan na kayong maging magandang magsama bilang sa pagtataguyod nyo ng pamilya.
1: Yan na. Thank you, Madam Pao, sa iyong advice kay Marcos. At sinabi mo nga, communication, di ba? Kailangan po kausapin po pala niya siguro.
0: No? Oo. No, kasi niya. Baka puro lang siya Puro lang siya yung observasyon. Siguro, I think, magbigay muna siya ng feedback. At baka makapagbigay pa siya ng pagkakataon, bigyan pa niya ng isang pagkakataon na kung talagang hindi siya magbabago, di ba?
1: Yeah.
0: So, baka nga kailangan.
1: Isa uli na.
0: Kailangan ng isa.
1: Marcos. Ay, marami salamat, Madam Pao. There, Marcos. Malinaw na mabigat ang inidala mo. Ang hinaing mo ay hindi lang tungkol sa pinggan o labada, kundi sa pakiramdam na mag-isa mong pasan ang responsibilidad sa inyong pagsasama. Naiintindihan ko ang pagkadismaya mo, lalo na inaasahan mong katuwang sa buhay ang makakasama mo, hindi dagdag ng pabigat. Bago ka magdesisyon ng hiwalayan, subukan mong ilatag sa kanya ang lahat ng nararamdaman mo. Matulad ng sinasabi ni Madam Pao, communication is very important. At kausapin mo siya. Hindi sa tuno ng galit, kundi sa tuno ng pag-asa na magbabago. Minsan, hindi agad nakikita ng tao ang epekto ng kanilang asal at kapareha. Maaari kayong magtakda ng malinaw na hatian ng responsibilidad. Kung siya ay mahusay sa pagluluto, baka ikaw sa paghuhugas ng pinggan. Pero dapat may effort din siya sa ibang gawaing bahay. Ang pagiging spoiled ay bunga ng pagpapalaki. Hindi agad kasalanan ng tao. Pero nasa kanya pa rin ang responsibilidad na mag-adjust bilang partner. Kung matapos ang lahat ng pag-uusap ay hindi pa rin siya handang magbago, doon mo masusukat kung kaya mo pa bang ipagpatuloy ang relasyon. Ang ganda at talino ay bonus lang. Ang tunay na mahalaga ay ang katuwang sa hirap at ginhawa. Dr. Love.
0: Oh, wow. Ganyan po kagaling.
1: Hindi nga lang, di ba? Hindi lang yung beauty, which is just in the surface. What is important is what's inside the person. kung ano talaga siya.
0: 100%.
1: So, ito si Blue Jeans, paniwalaan.

0: And that's Paniwalaan by the Blue Jeans, the best of Manila Zone. You're listening to Boses ng Madla with Madam Pao and June. And igalak po namin, babatiin kayo ng magandang gabi po. Hopefully your night is enjoyable and you're listening to us as usual. At sa ngayon po, mayroon pang isa na oras natin is 31 minutes past 9 o'clock. Meron pa tayong isang sulat dito. Ito naman ay tungkol, ito ay galing kay Jing.
1: Hindi yan si Jing Cotelo.
0: Hindi si Jing Cotelo. Si Kumari ang kabit ni Mr.
1: Oh my gosh.
0: Ito may mabigat yata ito, Dr. Madam Pao. There, Madam Maureen, Dr. Love, isa akong domestic helper dito sa Hong Kong at naiwan sa Pinas ang mag-ama ko. Kwento sa akin ng anak ko ay may nobya na ang mister ko. Noong una ay binabaliwala ko lang ang sumbong ng anak ko pero hindi na ako nakatiis nang mismong kaklase ko na ang nagchismis sa akin. Nalaman ko ang girlfriend pala na kinalulukuha ng mister ko ay ang kumari namin sa kanto. Napaisip tuloy ako kung papatulan ko na ba ang AFAM dito sa HK sa Hong Kong na naniligaw sa akin. Total naman pinangangalandakan na ng asawa ko na meron na siyang kabit sa lugar namin. Tuwing kinukumpronta ko ang mister ko sa call, ay pinapatayan lang ako ng telepono. Ano ba ang mabuting gawin? Biruin mo, nagtitiis at naghihirap ako rito sa ibang bansa tapos ipagpapalit lang pala ako ng asawa ko sa hudas kong kumari. Ito po si Jing. Ano po ang payo mo, Madam Pao? Ay, naku.
1: Napakahirap itong pinagdadaanan na to. So, sa tingin ko, kailangan muna natin pong pag-isipan. Number one, kailangan po wag ho tayong mag-react ng impulsive. So, wag ho tayong padalos-dalos sa ating mga naririnig at mga nalalaman. Pangalawa, alam kong napakasakit nitong nalalaman mo na na chismis na ang kaulayo ng iyong asawa ay ang iyong kumare. Ang siguro ang magandang mangyari is kailangan mo munang magkaroon ka muna ng clarity bago ka magkaroon ng conclusion. Diba? So, kailangan mo munang maklaro talaga kung itong mga totoong nangyayari eh, hindi ito chismis kung hindi ito ay isang fact. Pangatlo, kailangan siguro na dapat po na magkaroon ho kayo ng direct conversation sa inyong asawa. Kung ito po ay long distance, kailangan po eh makipag-usap po kayo calm pero firm. At kung totoo man ang lahat ng ito, ay kailangan humag-set po tayo ng boundaries. Kung nangyari po ito, ano po ang pwede ninyong tanggapin moving forward? Kayo po ba ay tatanggapin ninyo pa yung asawa ninyo? Ano po ba ang magiging mga susunod na kaganapan na gagawin ninyo? At sa lahat po yung mga ganito, ang kailangan po rito is kayo po ang mas nakakaintindi, kayo po ang mas nakakataas. At huwag natin hong kalimutan na ang Diyos ay palagi hong nasa atin at nakikita po niya ang nangyayari. Ang ating Panginoong Diyos ay palagi pong just. Siya po ay makatarungang Panginoon. At huwag ho kayong magkakaroon ng agam-agam or doubt na sa pagsunod niyo po sa Panginoon, ay hindi rin niya kayo pababayaan. So, una, first, wag impulsive. Second, kailangan iklaro nyo po muna yung mga naririnig kung totoo po. Pangatlo, ay kailangan kayo magkaroon talaga ng direct communication sa inyong asawa. At pang-apat po, magkaroon po kayo ng boundaries kung ano po ang kailangan ninyong gawin moving forward. Pero naiintindihan ko kung gaano po kasakit itong mga nalalaman po ninyo. Pero siguro mas maganda na po na malaman na po natin at mahirap sabihin kung wala ka dun sa sitwasyon. Pero ang pagpapatawad po kasi ang unang-unang bagay na kailangan po natin na ibigay, hindi para sa tao pero para po sa atin. Yan po ay natutunan ko dahil sa aking beshi na si Lisa, dahil siya po ay mapagpatawad na tao at mabait na tao. So kaya shout out kay Lisa Padulina na nanonood dyan. So yun lang po at ang hirap talaga ng may kumare na. Bakit naman hindi na lang iba? Iba na lang, di ba? Pero di ba na po. So, yun lang po ang aking masasabi po, Dr. Love. And at sa tingin ko rin, wag na rin tayo mag-involve ng marami pang mga tao. Dahil yung itong babae na to ay kumare, siguro mas maganda kung mag-ano na tayo, wag na tayong magdala pa ng marami mga tao. Okay? At huling-huli, kung yan na po ang nangyari, I would always recommend what you call self-care. Ang i-protect nyo po yung well-being ninyo. Wag ho kayong, kailangan meron kayong support doon, magkaroon ka ng mental clarity, at saka, at kung kailangan nyo po talaga ng professional help, just seek professional help. Pero at the same time, mag-focus po tayo sa sarili natin. Huwag niyong papabayaan ng sarili ninyo, and always know that we have a loving God. Yung pagmamahal na hindi mo naramdaman dun sa asawa mo, ang pagmamahal na yon ay nanggagaling lang sa Diyos. Siya lang ang makapagbigay ng pagmamahal na yon. So yun lang po.
0: Thank you, Madam Pao. Tumbak yung mga ano mo. Alright, so Jing, kumusta na po kayo dyan? Sa Hong Kong pala siya, no? Sa Hong Kong. Jing, maliwanag pa sa sikat ng araw ang pagtataksil ng mister mo. Huwag kang magpakamartir. Hindi ko sinasabi na sagutin mo ang maniligaw mo, yung apam na yan, kundi bigyan mo ang ultimatum ang mister mo saka ka magdesisyon na formal ng makipaghiwalay sa kanya. Huwag mo munang isipin na makipagrelasyon sa iba. Isipin mo muna ang anak mo. Siya ang pagtuunan mo ng pansin sa halip ang taksil mo, mister. Saka ka na magnubyo kapag tuluyan ka ng malaya sa kanya. At ito po, iaray namin sa inyo, Jing, si Imelda Papin.
1: Nako.
0: Ng kanyang awitin, Taksil.
1: Taksil. Taksil.